ngapheli ngaye nizothi namhlanje le migodo ohlulwa kuyo noma kulamatshelo ohlulwa kuyo ezidelays ohlulwa kuzo akangapheli ngempilo yakho besithi bayakubopha kanti lutho lo nkulunkulu asiyabha naye unamandla namhlanje uyaphuma kulalilizwe lokukhobola

engomeni. Xa sibuya engomeni siyaqala siyakuthandazela, siyaqala siyakuprofetha, siyaqala sivula indlela empilweni yakho wena amazwi mkabe seqaleni kwakho ngegama lika Yesu Christu. God bless you.

lokho kudala inkinga ngezinto esiwazi mayikhulela ngoba namathuba ukuthi lo ngane ngakhe kahle bese kuqaleni nje into yesidalwa maningi kakhulu uma kushukele ungalawulekile ngakho abantu abafuna ukukhulelwa kusemqokothi wabona udokotela chaza emthonal bill ezibhedlela ngisho nikhulelwe yaqamba yakhulelwe isimo sinyaka sihle umuntu ne-blood pressure engalawulekile izobhebhetheka phambili kakhulu uma esekhulele sesidala ingane engakhuli kahle ungakhuli kahle kwengane lokubizwa kuthiwa i-growth retardation nakho kuthelela ekutheni leyo ngane ngiqinisile kuze ngisilimele ingazishonele esilini kalula uma ngabe khona isimo esifana njengalezi kukhona nemithi-ke ziwa abantu eminye iy'nguquko mashiki emthanjeni egazi nesemithi efana njengo-warfarin ngayimihle kumuntu wesifazane ekhulele ngakho-ke kufuneka ukuthi kube khona indlela yokulungisa leso sibo leso kusetshisa imilowo muntu leyo ezimisele ukuthi akhulele akhulelwa nje ukhulelwa usedla imithi eyiyo enawo ihlukumeza ngayo nakho nomuntu esifazane sekhulele ufuneka aqale early weclinic wekuwe isikhathi weza i-test ya-check-a ukuthi i-active test u-positive iya ngokukhulu ukushesha emtholampilo noma kudokotela noma esibhedlela ukuze kutholakale ukuthi ukhulule ngempela yini ukhulula wakho kuseke kahle yini nokuthi kungakanani ngakho-ke uyobelethwa ngasiphi isikhathi lokho kusemqoka kakhulu nakho kufuneka ukuthi yena kuqikeleleka ukuthi kuyenzeka ungafiki ngo-5 months mina abantu abaningi abo babona bethi hhayi zohamba masungu-5 months masungu-5 months sekuningi osekonakele engabe kulungisiwe kwasekuqaleni ufika-ke kuthina sifisihlole sibone ukuthi ngempela sesimweni esifanelekileyo sokukhulelwa kuthi uma khona izinto ezifonayo ukuthi zoba yingozi kuya phambili bese sizoyilungisa ngawo lowo mzuzu loyo and kusemqoka ngendlela esingasiwani kuthi uma ngabe weqiwa isikhathi kade ufisa ukukhulelwa mina ngiweqiwa isikhathi kukhulu kusheshe

0: ukuthi kukhona yini lokho khulu lokhanda bese wazi ukuthi singaphikisikwazi ukuthi ukuba sikhula kahle yini and iqiniso ihambele njengomgomo oke ey'thiz zibakhona nje masosizoqale ukuthi sikwazi ukunquma kalula ukopha lokho kwengozi futhi ngathelelelekutheni yayena aze gcine esishonile iyanse ibuke nesibobo ngakho-ke esithukile kakhulu nakho konke noma umuntu wesifazane ofisa ukukhulelwa kaqala bona umtholampilo aqala bona udokotela aqala ezibhedlela ayofunisisa kahle ukuthi umfanele yini ufanelekile yini akukho yini ongase kusile kumjeqeza eli jiwayelele endeni ashiye kanjalo ngoba nalo aphambukiwa
1: siyabonga kakhulu dokotela
0: mina nonke lapha ekhaya siyabonga
1: siyabonga okay siphuthuma kanjena-ke nodokotela omanzini namhlanje

0: bugile yakucasula mhlambe over the weekend noma namhlanje kuseni noma uyibukile ya wayithanda, you know, osungasale nje ususixoxela futhi nangaloko. Blessing.
1: Awesome vele ndundulu.
0: Yebo mfethu.
1: Hayi hotel. Niku exa ngaze ngingawubiki. Yebo singa ucheck ngafika ayabhekela ngabona phela uma phumule nda ngasihlama. Eh, manje uthi bese bunike demarcation makhona umjilo dai. Hey demarcation makhona kanjani? Ngibe ngibe manje uzothi ngingawuthi ngiyawuvota kana uthi awusekhona umuntu demarcation. Sine uvota kule school.
0: And that's what we're talking about. Civil citizens. Gato siyo check nje ukuthi lisavela.

0: mbheka ukuthi ke na ngakusubalekile bafethu ubalekelo exubalekile
1: manje yasivuka vuka vuka sinenhlanhla yasemgqokile
0: basa
1: kodwa ama ngasi cha asambe mntana ungasali lokho awubase sinenhlanhla mina bengiyichecka nje noma cha kuba ngifuna ukugcolisa umbhalo kodwa kamoya ingcwe beyibingelela ngokumna ngiphanga ngebhande lodo bafethu
0: ngikusebenzela
1: nje ovela uthi nje ibandla yami
0: uzoqala
2: umasipala lona unohlelo lwamanzi amahala kulabo ke abangakwazi ukukhokhela ke wona amanzi echaza ubeke kanje
3: i-billing system yaselembe ibinazi inkinga kodwa kuthe uma kungena umeya khona njengamanje cishe ngesikhathi enyakeni emibili edlule ilembe lenze uhlelo lokusulwa kwezikweletu zabantu nayo umphakathi uma kufika lolu lwazi abantu bayahlala nje ney'nkinga baphele hambelihambe la i-ID ngayokuthi i-billing system yaselembeni ayinala kuqishalo ongaphunyelwa amanzi ukuthi beze ngaphambili elembeni 1 bezobhalisa

kwi DNA in such a way that kunokwenzeka uthola ukuthi uma ngabe kwenziwa ama test avele aphazamiseke angabi right mhlambe elangesikhathi ingane isakhandeka kube khona ukuphazamiseka noma ukucindezeleka ezintweni ezenza ena ingane ena ikhandeke so ubhema ke kuyingozi kungaba nomthelela kulibofuzo lwengane bese kuba khona lento ebizwa ngeIP genetic iIP genetic ke nayo yinto evela lapha kulibofuzo nayo futhi econtrolwa iyona iDNA so uma ngabe umuntu indlela ayiphilayo indawo aphila kuyona kungawalimaza ama genes akhe indlela azosebenza ngayo so nayo futhi ibalekile ngoba ezinye izinto esinazo njengamanje zishintshile eyintweni othola ubesizazi phambilini ngenxa yempilo esesiphila manje uma ngabe ke umuntu efuna ukwenza iDNA zikhona yini izikhungo mhlambe angakwazi ukuthi ayokwenza kuzona ezimahala ezingakhokhisi mhlambe singathi njengeyikhungo zikahulumeni ngebhadi iyikhungo zikahulumeni aziyenzi nje iDNA ukuthi hayi ngifuna ukubona ukuthi lengane eyamini mhlambe indlela ebehave ngayo iyangithusa ukuthi hayi lengane ngaba kusiyona yala ekhaya cha ngeke ena ukwazi ukukwenza lokho ezikhungeni kahulumeni ezikhungeni kahulumeni kuba nesikhathi kunyazwa khona umuntu zimenze mahala mhlawumbe mengabe umuntu eshonile watholakala so sekufanele iDNA ezoshuthi ngempela lo muntu oshonile ngabe ena uma kukhona umndeni othe umuntu wakithi lo wahamba egqoke kanje bese kwenziwa ke ulibofuzo ukubheka ukuthi ngempela lokho abakushoyo kuyahambelana nani nalokho ena abathola kulo muntu oseshonile mhlambe ake ngisho nje umzekelo isikhathi esiningi kuyaye kube nale DNA ejwayele ukuthi ifunwe abesilisa uma ngeba bengathokozile ngabantwana ababatholileyo so befuna ukubona ukuthi abantwana ababo ngempela yini leyo DNA ayenziwa kahulumeni abayenzi so uye kulama lab a private ukwazi ukwenza khona kuyenzeka ke futhi kwesinye isikhathi uthola ukuthi mhlambe ingane ayinasi isitifiketi sokuzalwa uma wayo ufuna ukuyishayela akakwazanga ukwenza nje kube yiningi izinto ezenza ukuthi ka Home Affairs bafune isiqiniseko sokuthi ngempela ingane eyakhe bese bethi kumama hamba uyokwenza iDNA kusho ukuthi kube umama nengane lapho enake imphumela sizobuya ke ichaza ukuthi ngempela uma wengane yini lowo muntu nakho lokho futhi akwenzeki kwahulumeni umuntu uyahamba ayozenzela yena ngoba baningi abantu ababa naleyo nkinga uthola ukuthi enohulumeni ngoba kuyabizwa kwenza iDNA soke

ukuthi kube u 4 to 6 weeks isikhathi esijwayelekile kodwa ke for some reasons uthola ukuthi ena ka unjani kuyenza kulabo abafule ukubheka i cancer ye prostate kubantu besilisa i screening sethu esu 100 rand uzibheka nje ukuthi njengoba usuneminyaka engaphezulu kwa 40 ngabe kuhamba kanjani empilweni yakho nangaphandle ke nje ukuthi umuntu azowenza i prostate care ukuzozibheka nje ukuthi empilweni kuhamba kanjani ngenxa yokuthi abantu besilisa akubona abantu abajwayele ukuze ezempilo kodwa ngenxa yokuthi eka unjani agcwali ufika uyangena uyaphuma and uthola konke okudingayo kubalekile ukuthi sizibheke izifo zingaze itholakale sezisilimaze kakhulu emzimbeni usuthola ukuthi isifo aselapheki kanti bekuyinto nje ebizolapheka sicela ke futhi ukusho ukuthi njengoba kuvalwa iqhubiza ngokusoka uma ngabe mhlambe ufisa ukusoka noma ingane mhlawumbe yafunda njengoba izikole izovalwa ziletheni ingane nabantu abadala siyababona bayeza kakhulu nalabo abafisakho sicela ukuthi beze ukuthi ubusika siya

esingale ke lena mhlasimbe kubantu ethini ukuthi banga ngini kuyidakamizwa asebengimile futhi saphume kangakanani kanani mhlambe indlela mhlambe nathi kufanele ukuthi mhlambe sishintshe indlela sibabuka ngayo isikhathi sifundisiwe ngokusetshenziswa kwazo bafundiswa futhi nanga umngozi babo kanjalo nanokuthi umuntu ke eleke ethini ukuthi mhlambe angabe sayisebenzisa ukuthi i-support system yakhe noma ukwesekwa kwakhe ngabe kuqine kangakanani ngabe kuqatha kangakanani kuba izinye zezinto ezisuke mhlambe lezo zibaleke kakhulu ekuthini ukuthi nathi njengamalunga omndeni.

yomphakathi imi yabona imgenhle ukuthi ezimweni njengalezo sibheka kanjani kuzona ngikhole ukuthi ke ezinye zezinto ekufanele mhlawumbe ukuthi sizoyibheka kakhulu enye yezinto ke mhlambe engikhole ukuthi koba asibenzi ubulungiso nomhlasimbe singayithinti le asike sicaphele mhlasimbe nathi izimpawu ekutheni ukuthi mhlambe umuntu uma eseqalile mhlasimbe kuma kuyidakamizwa mhlasimbe yini ezinye zezinto mhlambe ekufanele mhlambe ukuthi siqaphele kakhulu mhlambe siqaphele mhlasimbe thina njengonto angayakhe mhlambe siqaphele kakhulu njengabantu abantu abasuke besondelene naye noma mhlambe njengabantu abasuke besemndenini ukuba siqaphele mhlasimbe izimpawana ngoba kwesinye isikhathi ngikholelwa kakhulu ukuthi uma umuntu uma esanda kungena entweni noma leyo nto isanda kungena kuyena kuthanda ekutheni ukuthi kube lula kakhulu ekutheni ukuthi umuntu mhlasimbe akwazi ekutheni ukuthi akwazi ukuthi kube lula kakhulu ekutheni ukuthi aphume uma kuqhathaniswa mhlasimbe nomuntu osethe ekutheni ukuthi ahlale kakhulu kuyona leyo nto eminyeke futhi mhlasimbe yemkhuba enye yezinto esike mhlasimbe singayinaki akufanele mhlambe nathi ukuthi siqikelele kakhulu ukuthi akekho azikho idakamizwa ezibancane kunezinye khona nje othola ukuthi sikuthanda ukuthi sikuthanda ukuthi kwande kakhulu ukusebenzisa kwe-codeine sikhole ukuthi amanye ama drugs

zenkinga yakho sikhuleke njengoba sinikeza ulwazi kanti futhi sikunikeza a prophetic knowledge and a prophetic direction sikurefer emkhakheni yempilo esiwe sibona ukuthi idinga impilo yakho makhona okudingayo njalo ngolwesine kusukela ngapast 9 kuze kuye ngo-4 ntambama ngisuke ngikhona ngizosiza abantu ezinkingeni abantu bephila ngihlale nawe ngabe ezamabhizinisi ngabe ezefemeni ngabe ezenhlala

0: 0794628 yona number ke esishayelayo masidinga ukuxhumana ngqo neyovisi lenkosi somnala yona number esibhalisa kuyona for i prophecy consultation modinga nje ukubona inkosi yona number uxhumana nayo leyo
1: noma abufunani noma ufuna noma ufuna itholo ufuna consultation ufuna policy inhlungu iyona number yethu esimele i South Africa yonke
0: no ngayo nje izwi linala noma inkosi ukuthi uzoyibona nini kithi ikhona la uzothola khona yonke information oyidingayo eqondile esocela ukuthi abantu bexhumane nawo mabedinga ukubonana nenkosi ndinga ama products ndinga uku order ama products yona number siqhumelayo ku Facebook uyakwazi usithola ke mhlawumbe ngingayisho neofficial page yethu
1: official page la uthola khona zonke izimemezelo zala ekhaya uma usungasiboni lapho noma ungaboni iposter noma ngathiwa kuza uKing Somnani uma ingaphumuleli ipage esizokhipha njengoba sithi official page mhlawumbe for a purpose of today ake sikhipha yona
0: yebo nkosi i-official page yethu njengoba inkosi esishilo ukuthi la uthola khona zonke imemezelo eqondane nezwe linala ithi King Somnala dash Nalamande
1: ngabantu live kuyona nje
0: enaleni inkosi inkosi i live kuwona njengamanje King Somnala
1: ungamsiza ukuthi umlandeli wethu uyabona nje uma ukholela kubaba unalo wazi ukuthi uyofuna usizo bona ngiyacela bangithi ijoin le page angikubona nje i follow ishe le page awuzukubanjwa abantu inkosi baningi ama fake page uma ngayona u King Somnala dash Nalamande kungayibhayi noma ingakhuluma ithi noma ingaziposteni nansi official page yethu okuyiyona esitholakala kuyo
0: uma ungayibonanga nje khona into
1: ayikho khohlo
0: ayikho
1: akuyona
0: inamba yethu iyodwa esikwazi ukuthi
1: abantu basihlupha kakhulu lapha e-Eastern Cape onala unala kahle kahle nemina kwi-ministry uma ufuna ukulandela mina uKing Somnala qaphela ukuthi ungane kuba sathwe nala wena uyalandela nala baningi onala akumele angedwa unala bakithi
0: yebo
1: futhi angisiye nomfundisi unala angiye nomprofeti unala King Somnala angiye nompostoli unala King Somnala angiye nodoctor unala uKing Somnala kusiza ngani lokho bantu bakithi yonke into ine brand yayo ebrandwe ngayo isuke yenzela lokho ngoba wena mawuvela uthi nala kuzoqhamuka omunye unala futhi ugijima uyakhona uyafika usuyaxakeka
0: enaleni nkosi kunjalo nkosi siyabagqugquzela njalo
1: ngoba naye unalo uzobe ngekho wrong mayiviza ngona
0: yebo nkosi abenze njalo nje behambe beyofollowisha laphana ipage kuFacebook ngikhumbula nje ukuthi abanye bethu bajoyina wona uFacebook ngenxa yalo izwi linala so now ungakwenza nje lokho ukuthi nje mawukuthi ufuna ukuhlezi nje updated wenze sure ukuthi unalo ipage laphayana King Somnala dash Nalamandithi uyalifollow
1: ake njoyineke nginibone lapha nginibone khona sisonemukela abajoinayo epagini siyacela bakithi awujoyini ngoba ungumnala ujoyina ngoba uyafuna ukuba updated ngezinto ezikanani bese ungagcini usuhamba kuba akubuhlungu umuntu osebanjwe ngegama lami bakithi njengoba siyibeka lezi zinto sasenzela khona lokhu ukuthi abantu bakwazi ukuthi basithole mama
0: enaleni nkosi kunjalo impela inkosi yami ngeke ngiyezwa nje ukuthi ngomgqibelo lo esibheke kuwona lo inkosi ezobe isenhlaza kuwona ukuthi khona nje into emnandi kakhulu efanele ube yilindele from inkosi ngalelanga lomgqibelo ngalelanga lomgqibelo
1: ekuseni
0: ekuseni nje asilindele inkosi ke for the very first time endaweni yasenhlaza kunesibusiso kunesimangaliso nje inkosi izobidayisa kanye nathi ama-products
1: abantu abathenga amakhombo izobe ngikho

Hmm, nami ngiyazibala bomnani. Bese sikhuluma ngalento kosisi igamelihle. Gamelihle ke lihamba indawo engekhona lento ethiwa icharacter, ama characters ethu. Khona icharacter nje uzalwa nayo ekuwukuthi mina mhlawumbe nje ngiyayiphaphela. That's my character. Ngiyayixoxela nje futhi. Bese kuba khona nalenye icharacter yami ke engekho yini. Leyo kuphapha engizalwe nayo. Bese kuba khona icharacter okhula uyicreate wena njengomuntu wesifazane lesizokhuluma ngayo namhlanje. Ukuthi uthanda ukwaziwa njengomuntu onjani. Ufuna ukuba i-woman of plenty enjani after inkosi yethu isisifundisile. Because inkosi isisifundisile isibusho konke. Siyakhuthazana ke nami ngiyayikhuthaza njengomuntu wesifazane ukuthi yazi namhlanje enkonzweni yanamhlanje abantu besifazane sisazohamba. Ake sihambeni sibheke nama characters ethu. Nami ngiyobheka yami. Ukhona le eyenza ukuthi even inkosi ithi abantu besifazane ungabahlanganisi. Ngoba uthola ukuthi nje uyaziwa. Namhlanje ngithanda uku-encourage ukuthi sifunde nami ngiyasho ngiyayibala. Sifunde nje ukwamukela ukuthi kuthiwe akubanga right. Ukwenza kanjena nakanjena because leyo yinto ngiyibona ukuthi iyona into esishayayo singabantu ukuthi nami sengiyayibona impela ukuthi yazi nomfundo into engiyenzile ayibanga yinto but ngithi angeke ngikwazi ukutshela uBishop Nsiyane yabona ngenze example noma usisiduda ngeke ngizwe mina ngosisiduda.

sifunde nje ukwamkela ukuthi kuthiwe akubanga right ukwenza kanjena nakanjena. Because leyo yinto ngiyibona ukuthi iyona into eshayayo singabantu ukuthi nami sengiyayibona impela ukuthi yazi nomfundo into engenzile ayibanga yinhle but ngithi angeke ngikwazi ukutshela uBishop Nsiyane yabona ngenza iexample noma usisiduda ngeke ngizwe mina ngosisiduda.

yabona sigcine kodwa kube bengithe ayi ngiyayizwa into oshuwe ngihambe nami ngiyoyifuna ngiyibheke kahle mhlawumbe ngiphinde ngikhontakte bona silalela into angisishile ukuthi ama-characters i-homework yethu yanamhlanje soyowalungisa kanjani sizohamba siyohlala phansi sicabange si-consulte nabanye noma ungangasho ukuthi yakho lunjalo-ke nengane lalela ungaphiki ungakuvezi futhi ukuthi awuzwa noma ungezwa sende njengase uyayizwa le nto bese uyahamba uyibheke uyi-checke ukuthi ngabe iyenzeka ngempela noma ngabe iyona yini bese ukunye inkosi yami sengizohlala phansi ukuthi siyacelakala siwumama ukuthi sibe umama abapresent omunye ezothi hayi bo kwaphela sihlala nasiy'ngane zethu sisenzela yonke into manje sizoba absent kanjani sizoba present ngokuthi sifundise abantwana bethu abantwana nje esikhathini samanje thina sibafundisayo abazali banale nto ukuthi angifuni ingane yami ikhule ngendlela engakhula ngayo kukhona izinto mhlampe ebeziba ngizokhuluma nje ngolimi lwangaphandle eziba ukweswela noma abazali bethu ababengasivumeli kuzo sakhula sakubona lokho singakuthandi yona uma ngithi ukwesela ukuthi uma ufuna isikho esinoshizi udla ushizi uma ufuna ijuice uphuza ijuice uma ufuna ukudla inyama kadla inyama unkulunkulu usibusisile-ke njengomama abawomnala noma njengabantu nje in-general umuntu usikhola ukuthi ngenxa yalokho ukuthi angithandi ingane yami ikhule ngendlela njengoba ngisho sikunezinto ezokwaswela awusakwazi ukuthi no sekwanele usudlile phela seku-right musa ukuthi wena la ekhaya ushaye amaqanda ushaye ama-rusheni ushaye ukubone ku-right kuthiwa mina ngiyasebenza ingane yami ayidle into eyifunayo uma senza kanjalo umphumela walokho ube ukuthi senza abantwana bethu besebengekho emakhaya ethu bangawazi unoma uma bedlala begquma ekhaya begijima kosofa uthi hayi hayi angayeki uthi hayi ngiyamyeka wenza ukuthi noma esengaphandle angawazi unoma unoma umuntu wesifazane-ke ugijima indawo yento ubaba usifundisile ukuthi umuntu wesifazane uyathumba awucabangeke lo mntwana akho lo ungawazi unoma sekufanele awufunde manje awufunde ngaphandle noma futhi awufundiswe impilo isimphoqa ngoba impilo inakho ukusiphoqa isifundise izinto lesi asingayifundanga emakhaya ngesikhathi-ke sesifunda ngoba sesiphoqwa impilo uthole ukuthi

Into engiyithandile-ke ukuthi uthinte iy'ndawo eziningi zomuntu wesifazane from indlela esiphathana ngayo to iy'nhliziyo zethu, ukukhulekela iy'nhliziyo zethu, to indlela esireza ngayo izingane.

izothatha ubusuku bonke. Inkonzo yokususa impilo yakho odakeni. Sibeka impilo yakho kuyibalazwe lempilo. Kona abantu abafika kumina bezofuna impilo ngoba amandla ebavumela. Bethi mina mprophet ngiyayazi into engiyifunayo manje. Sengifuna into ezokwenza ukuthi impilo yami ishintshe kulesi simo engikusona. Nginawo mprophet ngiyayifuna lento. Engengezo umfo wethu noma umngani wami engihlebele ukuthi uke wasikela kumavula kuvaliwe umavula kuvaliwe wamnika lento nangampela mavula impilo yakho mfowethu ngiyayazi kodwa since esukela phakwena imangaza ngisho ahlekisana naye nalabo bebekade bemlahlile sebefuna ibuya ngoba impilo yakhe ngiyayibona ishintshile. Leli thuba ke selivele lakwehlela nawe mlaleli. Ngizoba nalenkonzo ke ngolosihlanu. Izobuthatha ubusuku bonke. Ngoba izoba insebenzo ezothatha ubusuku bonke. Lalelakhe mlaleli wami. Bathathu abantu engibadingayo. Sengenze ukuthi ngicela ulalele ukuze uma ungangeni kulabo abantu ungezi kule nkonzo ngoba izobe ingakudingi izobe ingakufaki ngidinga abantu abathathu uyangizwa thintini. Number 1 ngifuna umuntu othi ngifuna into yemali uyena umuntu engimdinga kule nkonzo umuntu nje othi sengikhathele mina ukuhlupheka ngiyathandaza ngiyaye enkonzweni kodwa njengamanje sengifuna into yemali ngifuna into ezongisusa kuloko ucabanga kwami ngicabanga ukuthi kusho ukuthi imali idalelwa bathile ngifuna into yemali. Number 2 umuntu engimdingayo kule nkonzo le ngidinga umuntu mina othi nginabantu okufuna langabe bangisiza ngoba siyazana kudala abantu abaride empilweni omunye unamatekisi omunye unamatruck omunye umama nje usebenza kwahulumeni omunye usebenza kahle kamasipala omunye uyayidayisela nginabantu nje nginaba abantu abaphila kangcono engibaziyo yabona lonto iya ngiyamfuna ngiyakufuna wena othu nabantu kodwa bakusizi yabona lonto ngifuna nawe sisi othi unobaba bengane noma unobaba wengane kodwa akayondla ingane ngiyakudinga mntanami ya inkonzo le ifanele wena lento ngifuna umuntu othi ngiba nokuphupha inamba ngivuka sengiyikhohliwe noma nginomnambazelo ubona wena futhi othi udlala ilotho ngiyakudinga kule nkonzo nawe othi uyagembula uyagembula nje umuntu obhizi emafonini umuntu obhizi nasekhasino uyagembula ngiyakufuna inkonzo yakho le ya lento lena akufaneke iwelezeni akufaneke lento lena ngoba ngiyithole kanzima lento uyabona lonto ya akufaneki iwele ezeni andisazongithatha isikhathi ukuyoyithola lento ngoba njengoba kuno much too much kusezoba nzimanyana ukuthi umuntu akwazi ukuthi aye kulamazwe angaphandle yabona komalawe ko Kenya go Zambia sithole lezi zinto lezi ezakha lento le ya ngifuna ukwenzela abantu bakaNkulunkulu umusa ya number 2 number 3 umuntu engimdingayo kule nkonzo umuntu othi nginamaphupho engifuna ukwafezakalisa kodwa lamaphupho ngeke ngikwazi ukwafezakalisa imali ngekho adinga imali nginezinto la igcikeni eyimile engifuna ukuzenza ngakha indlu lendlu le ayipheli ngifuna

Mntu othi mprofeti ngizobuya ngizokubonga ngoba uma ngushalo lushange ngibasha ngo 3000 bese ngimtshela umuntu ngemnqumela isikhathi ukuthi after 2 months uzozo uzonginikeza u 10000 rand angithi mina ngisuke ngazi ukuthi ngimuphi ifa uyangenza ukuthi ngitheni ngisuke ngazi ukuthi ngimuphe ini ifa lalelake ya ngithi kubantu bakithi lo msebenzi ngike ngabenzela abantu beku 2024 ya 2024 ngabenzela abantu baseThekwini ngathatha nje onda abantu abawu 60 kuphela ngakungimenzela ngawo 3000 rand ngaphinda ngabenzela eGoli eSintini it was 2023 yes ya eGoli yes ngabenzela angiyenza yenzi lensebenzo yabo ngiyenza kumuntu osengihambile kakhulu oli client lami uyabona lonto ya angiyenzela umuntu engimsontisayo umuntu engimsontisayo ngiyamkhulekela ngimvule ngewasho ngimvule ngamafutha of fat oil uyabona lonto yes lana sengiyajula uma sengena la ngoba lento lena kufuna kala ngixoxisise kahle nawe ngikutshek ukuthi awuyona yini lenhlobo enomhobholo awuyena nomuntu engizothi senguvulile after 2 months awusabuyi wena uzobonga ngoba loluhlanga lodinga ukuthi ubuye uzolubonga uzolubonga loluhlanga uyabo ya laba ke sengibenzileke ngiyangibatshela ukuthi umuntu ubuya no 10000 azobonga ngo 10000 uyangizwa ukuthi ngithini ngoba isimo sabo vele sisuke sinjani sisuke sisihle ngendlela ejabulisayo kodwa lalelake mlaleli wami ngifuna abantu aba 100 ngolosihlanu ngifuna abantu aba 100 ingakho ngikhetha ukuyenza lento ebusuku ngoba ingelosi yasebusuku iyona engisebenza ngayo kakhulu uma kusebusika ngizonichazela ukuthi isho ukuthini ingelosi yasebusuku ya ngizonichazela lengelosi yasebusuku ngoba ukuphambana kwezinto zabantu abantu abasuke bebathakatha labo bantu basebenzisa yona ingelosi yasebusuku ingakho ebusuku uma utubheka phezulu ubheka inkanyezi uvela ubone enye inkanyezi ivela isuku ithi twi yabo kusuke kuyingelosi yasebusuku ishift amadestini abantu yayizwa loo nto sizobe sechaza ke loo nto angikho kuyona kodwa ngithi le nsebenzo angiyenze mini wena ezokuphutha bese uthi wena hayi ngizofika kubaba ngesonto emini ezongenza ngiyaxolisa ngenza umusa kaJehova kungithatha isikhathi ukuphahla ngiphahlela ukuthi bavuma bangiphethe bavuma umjuluka nozimu bavuma umahuwa ukuba le nduku yabo ngibalekelele nabantu abathandaza kimina uyangizwa ukuthi ngithini lalelake wena awunawo 3000 ngizocela ulukhanyisele loluhlanga okwesibili wena awuzukubuya after 2 months no 10000 uzobonga ngizocela after 2 months ubuye nenkuku yesizulu inkuku eyimpangele ya eyesilisa eyesifazane iqhude isikhukhukazi uzombukela nalokho bese kuthi wena othi ayi mprofeti ungenzeli isimango sampulile mina ngiyazibona ukuthi amandla ka 10000 nginawo nawe futhi ungezi no 10 noma abethu amandla uzobuwabona ngoba induku lengikhuluma ngayo abantu abantu benkosi ngikhuluma ngento yemali lapha ngikhuluma ngogebhu gebhu la lana ngikhuluma ngomsipho sipho ngikhuluma ngenye into la lento engikhuluma ngayo angikhulumi ngento yokudlala la yangezwa ukuthi ntini wena ozothi ayi kuvulekile mprofeti angifuni ukuba nomhobholo ongabongi no ungezi no 10000 wena uzongitholela uzongithengela isikapu

sengithi ngimashanele ngoba bengakutholi ukulala kuleli khaya lami. Bengithi uma ngilala njalo ebusuku kube nento engibizayo, kube nento nje engishayisa ngovalo, kube nento uma ngabe ngifika mhlawumbe ngibe emsebenzini kube khona into engathi izongamukela egcekeni lami. Ngathatha ngafike ngaqhuma ngonomasimanga kwangathi kubuyehla-ke lento yathi ngihluphe emzimbeni. Ngathatha umashanela ngazama ukuchela, mina-ke ngibengivele inkorobhe ngawo, ngiqale inkorobhe ngawo-ke indlu yonke bese ngiyawuchela bese ngiyaphuma ngichele ngaphandle. Loku kade kwenzeka egcekeni akusenzeki, nalento kade ingibiza ebusuku ayisenzeki. Kwathi uma ngabe ngifika futhi ngesonto lesibili ubaba bezele inkonzo yey'bopho yokuqaqa iy'bopho, ubaba ufike wangibeka isandla kwaze kwaba kabili wasenginikeza le nsebenzo yokuqaqa iy'bopho. Ngithe uma ngabe ngifika ubaba engidlela esho ngayo ukuthi asifike sisebenze ngayo ngenze ngayo, kuthe ngo-2 days ngaboniswa ngathi ngimuntu ohleza awasha iy'mpahla ey'clean. Kodwa ngangana-ka ngathi ubaba kodwa ushilo wathi kukhona izinto esizoyibona. Kuthe ngolwesihlanu ngisemsebenzini kwavele ngathi uma ngibheka ifoni ngathole imeseji, imeseji engitshela ukuthi kufanele ngizoqala emsebenzini ngolwesibili, ngizoqala nje la eDurban North Red Hill ngithole umsebenzi omusha. Okwesibili ngibonge kakhulu, ngifike ngathenga nomkhucululi ngawuphuza. Kade kunento nje kade ngisho ukuthi bekunento kade lokhu ihamba ngathi inyoka bese iyadikiza ngathi ingane. Ngithe uma ngiwuphuza lo mkhucululi lento ngayizwa sihamba.

ngayo ngempela yina. Nizothi namhlanje kuyenzeka izinto zakho kanti na uyephulwa kuYehova ubofuna ubona ukuthi userious kangakanani ukufumana lento oyifunayo. Lithi iBhayibhile yathi wathi kwingelosa ndikuyeka andikuthandayo kuthe sekusisa yathi ingelosi ndikunoba kuse

sipheleni isikhathi la khona besithi uNkulunkulu ngenelela singazi ukuthi sifunane kuNkulunkulu. uNkulunkulu ngathi manje usesethe itrend lapho khona umuntu ufanele ukuthi azi ukuthi uyawuthini kuNkulunkulu. Uyabona uma umuntu ethandaza engazi ukuthi yini ayifunda kuNkulunkulu efayela nje. Kuba ngathi nempendulo kaNkulunkulu nayo futhi iyadileya. Kanti kahle kahle akukho okuqondile. Uthi lo munye umama ngoba uNkulunkulu uyamdinga umntana akhona. Uthi omunye umama mawufunda iBhayibheli uthi sengikhathele ukuhlekwa umnakwethu ngoba mina ngingenaye umntwana. Uthi uNkulunkulu ngicela ungiphe umntwana kube ngomfana. Nawungipha yena lo mntwana nami futhi ngizawumbuyisela kuwe, uzawukhonza ahlale endlini yakho impilo yakho yonke. Ngathi ngayiphinda le nto nizwe, ngathi uNkulunkulu ufuna abantu manje abaziyo ukuthi yini abafunayo. Uthi lo mama sengikhathele manje, uyangizwa ukuthi ngithini? Uthi lo mama mina sengikhathele ukuhlekwa umnakwethu ukuthi mina ngibathola abantwana. Uthi manje uNkulunkulu sengize kuwe, ngicela ukuthi ungiphe umntwana. Lo mntwana na ungipha yena futhi kube ngomfana. Na ma usungiphile nami futhi ngizombusela kuwe, uzawuhlala endlini yakho impilo yakho yonke. Wenzani uNkulunkulu? uNkulunkulu uqondanisa lo mama nomprofethi ngoba izinto zonke uNkulunkulu uzibeka kumuntu. Zikhona izinto zakho kodwa kukhona umuntu uNkulunkulu azibeke kuyo, kumele uqondane naye. Mhlawumbe uyaqala ukungilalela namhlanje, angazi noma into zakho zikimi noma zikupha, angazi nami, kodwa kukhona umuntu uNkulunkulu into zakho azidlulisa ngaye ngoba wena ungumuntu nawe. Nangafika lo baba uthi hey wemama wenzani la ethempelini namhlanje, utaliwe yini wemama, wenze njani namhlanje? Uthi hayi Nkosi yami ngizothulula umoya wami. Ma ubhekona bekubaluleke ngani ukuthi lo mama aphinde ayishare le ndaba nomprofethi ekubeni esemthelile uNkulunkulu? Lo mama ubekaqonda ukuthi le indoda emiswe uNkulunkulu ngalesi sikhathi indoda emiswe uNkulunkulu kulendlu, indoda emiswe uNkulunkulu emisele ukuba idlulise izinto zami noma izinto zethu ngalesi sikhathi. Uyayizwa leyo nto leyo? So now ngifuna ukusho ukuthi ungamthathi kancane ukuthi wena sewuhlupheka isikhathi eside futhi ngathi into zakho ayilungi. Yenza into elula, sukuma uze kumuntu kaNkulunkulu lapho izinto zakho zidluliselwe khona, uzawuqondana nazo. uNkulunkulu ungigcobele wena, ungigcobele isimo sakho. Ngizohlupha okukuhluphayo, ngizokuphakamisa, ngizoshintsha impilo yakho, ngizoshintsha izinto ongazange uzuyibone ngaphambili ishintsha. Ngizokhulula, ngizoxesha odokotela noma mthonzi, iy'khokwane zabathakathi ziyawuphupha. Ngizokuphakamisa noma kuthiwa bafungile babhejile, uzodlula bebhejile, udlule befungile. Uzobehlula bevale ngemigoqo, uzobehlula bebophile amafindo bethi ngeke kube lutho, ngeke wakhe umuzi kayihlo. Lalela, abathakathi bazodleka kube ngathi badliwa yisikhonyana. Inamandla le nto engiyiphetheyo, iminyaka ngeminyaka ngibona uNkulunkulu enza izimangaliso kubantu. Le nto ungayithatha nawe, ikhona ikhethe bala lamuntu uNkulunkulu uyibeke kimi ukuthi wena ukhonza phi, ukuthi wena ukhonzi. Akusini udaba lolu engizokhuluma ngalo namhlanje, ngizokhuluma ngokuthi ukhona uNkulunkulu into ayibeke kimi, ayibekele wena. Bakhona bazokutshela ukuthi khonza noma khonza kuphi. Mina ngithunywanga ngizokutshela ukuthi khonza kuphi, angithunywanga ngizokutshela ukuthi khonza kanjani. Ngithunywele ngithi ngicotshele isimo sakho, ngicotshelwe wena.

0: esenjalo ngemsebenzi yakhe emihle osenzela yona ngaphandle kwesenti nangoba wathi anginikezwe nezinto wanginikeza netswayi elibomvu ngaqhele awu ithazamishana zodwa isithazami inkinga manje kuze kuthiwe ngiyathakatha kanti imisebenzi yakho ngiyamavuthulula bavuthulula baba engangiuzowuthenga mina ngiqonde ukuzowuthenga ngawusebenzisa okovuthulo yonke into wavuthulula yonke into namhlanje inganamadizokhokhelwa namhlanje ngumuntu namhlanje ngiyaphila ingane yami ziyaphila ingane zami namhlanje zibonwa nabo bathi ubuya ngisho nabakhwenyana kade bahamba ngomavuthulule bavuthulule emavuthulule bavuthuze zonke izithu ivuthulule ngobaba usotoba wenza umsebenzi wakho ngiyabonga baba.
1: All right, ke ntombi wena ube wayithola uyithole uthole nini?
2: Thola ngo-December. Ngithengele umntanami oshawe i-stroke.
1: Right.
2: Ngeza naye layikhaya. Ngeza ngazoyithatha yona-ke. Nangeza kubaba. After that ngathola lelo bhodlela. Ngathi sekwathi ubaba mfeke ngiphezise umntwana. Ngambuzisa umntwana eshaya i-stroke ulimi luphendukile. Lejijelekele ngamtshela ubaba wathi angifeke ngiphuzise ingane. Eyifakile ezayifakile umntwana wami then 3 days wabe seright uyafunda ngizograde 8 manje ngase ngiyaphuza nami leli ijuice ayi mina vesane yangenzeka ke emhlolake ngacaceka ukuya esikhathini engasayi 5 years ngingalazi ngaliphuzisa nomaklet liyadamba-ke ilokhuza i-BP yakhe kakhulu. So la sacela sisizakele sesibathathu kade ngangizela umntwana washawe stroke sesisezakala ekhaya sonke njengoba nje ngibalisile namanje abanye
1: amen
2: ngenxa yanjo
1: shayelani uNkulunkulu wami hlobo linomona nento esebenzayo. Okay, into ebalulekile uyazi ukuthi kubuhlungu kuthatha into engasebenzi. Okay, mama nawe uthi basebenzisa
3: emina aseneeaqhela ngawubona
1: umehluko. Awuwaboni umehluko useneviki elilodwa yini ekukhathazayo
3: nje
1: iyakudonsa wena ubukhathazwa yini kahle
3: ne-BP nama-arts
1: i-BP isaphezulu hayi ngakho i-BP ngeke iphezulu kuthiwa iphuze kwaze kwakathathu
3: angazi ukuthi ngisuke ngama-ke ngabreaka ngoba bese ngizilokhu ngidonsa ngobele ngama
1: ungami uma ikudonsa ngoba isuke iklina futhi into enhle ngayo uma ikudonsa uphelelwa ngamandla ma ebusetwayetha iwaqeda amandla uba nomuntu. Yebo.
4: Yami ngiyimisebenzi namnuke uJust. La ngibona econtainer sebenza nganoma mangichama emsebenzini ngabona ukuphuma into eyelo mthombo nje oyelo ngabona ukuthi iyasebenza uJust lon. Senze isize yaphela nge. Kodwa ngibona ngithi ngathi yona iyasebenza. Ngicela ungenelela kumakuthulo. Uma kuthulo la ngisengakho.

0: sengithethwe ngongomandla.
1: Ngongomandla. Ezomadlomo. Ukhona umuntu? Ukhona umuntu but baba wena uyisizwe ithizwe.
2: Yebo, nami ngiyifuna ngisise ngibona. Lapha ngiyona ngakhosa ngasho namandla. Nesifo sokuba njengisithole bengishaya ngaso umsebenzi.
1: Mhm.
2: Mabuye ngoba sesasana sizingane kuthi.
1: Okay.
2: Hayi bayabona two mose awukufi.
1: Amen. Hey, baba wena shalani shop asizwa shalani shop. Baba wena kuphe kahle.
2: Amen ngisuka nje eThokaz.
1: EThokaz. Khona la kwaNongoma.
2: Yeah.
1: Mama ntsuka ku. Nakulani
3: zani kulawa
1: kuzo. What is this? All right ke, ukhona umuntu ngifuna njalo ukune ukhona umuntu. Bophakisi. Akufuka nini yeke indabona. Shiya. Ya yaxis. Eh.
4: Ngiyangama
1: nje. Wama jomela. Iyakusiza kube.
4: Sane ngizwa. Ngiyanga nje ukufika.
1: Wa wathi buke. Bende
4: ngikuthi
1: makhala yakhe. Alright, okay.
4: Sana nje simpholile. Yakusiza.
1: Izisebenze nje ngomhlatshelo ngamanyama, umhlabelo. Ngamanyama. Amen. Ukhona umuntu? Ukhona umuntu? Ukhona umuntu asivaleke manje. Okay.
4: Thank you.

0: Ngathatha ispade ngachatha kunento ibila esincane ibilo kwengathi uice iqaqambe yehle la esincane lokho ngachatha ngejuice anginalutho anginamathambo ngiyasebenzela nje kahle anginankinga
1: asiyabonga siyabonga ke ngemphumulo yejuice sembusona nababa ukwenzeleni ijuice
2: oh ngayithenga ijuice ubukhosho isipho somhluma isesineminyaka mhlawumbe engaphezulu kweshumi ngathusa yasengikhiphisa ngesisu eyokuqala ngathenga esibili naye futhi angikhiphisa ngesisu ngithe ngibona insuku bambiye umhluma elangemuva abanye bathi amaphansi kodwa kuhlukene ngoba uphansi ngayanganawo ngawakhiphe makanelo amaphansi umhluma insumpa kuyimanje iyasho insumpa uyinwaya emzimbeni sekuphelile angisayinwayi ngiyaphila nje ngoba sekuwubaba sekubiza ngithi ngithole ukhosikazi wesibili ngoba sekuphelile ukukhathala
3: siyabongaoai mina ijuzi ngafika ngayithenga la ekhaya hhayi yafike yangisiza ngoba manje nganginamahlaba engawazi ukuthi akhamukaphi emzimbeni ngize ngiyitshethe mhlawumbe ibhobo hhayi kodwa ngokuphuza kwami le juzi ngithi impela ngangithenge futhi le nkulu hhayi ngayiphuza impela ngithi akuphilangisho iy'nsuku zibentathu ngezonke amahlaba esephelile emzimbeni hhayi ngabona ukuthi ayicha le juzi yala ikhaya inomehluko yingakho nami nanamhlanje ngithi angiphinde ngisondele ngizoyithengenye
4: asikusho in record ijuice yala ekhaya

Oh yes, oh yes, oh yes. Sanibonani ke siphingelele kububoka abantu. This is Major Prophet DK Spear Isahlula Peace ngadlangathi ma-1000 isilale samandla sofela emandleni. Inkanye zekhanya ubusuku nemini. Ukhulu ngibukani ngoba mina ngiyihlo kwakho, ngihlo kwami. Bless the Lord of the Kingdom, makabonga uNkulunkulu wasembusweni ngakho konke okuhle asenzela khona from time to time. Singayaphi ukuba sisuke kuye amazwi okuphila akuye, nguye izolo, nguye namuhla, nguye naphakade, usenzela umusa omkhulu izikhathi nezikhathi. Nkulunkulu ngithumile ukuba ngikuthandazele, ngikhulume izwi lesiprofeto phezu kwempilo yakho. Nkulunkulu ngithumile ukuba ngampela ngikukhulule, you shall not die, but live and declare the works of the Lord. Ngeke ufe, uzophila. Ehe abakhuluma kubi ngawe ngempela kuyakwehlela bona abagubhela umgodi kuyawungena bona izimpi zakho ziyawunqotshwa nokunqotshwa uNkulunkulu wami uyawubheka futhi ayibhekisise nokuyibhekisisa indaba yakho uyakulalela akuphendule akufikele e-10 zakho ngamandla nangogcobo olubekiwe kimi ngikhuluma ukuphila nokuphumelela kanjalo nokunqoba izimpi ezibonakalayo nezimpi ezingabonakaliyo. Makabongwe ke uNkulunkulu isikhathi nesikhathi, bazalwane siyabonga. Kanjalo nje nobufakazi esitholayo lapho khona uNkulunkulu enza khona izimangaliso ezinkulu. Angene la kulolu daba, bazalwane, indaba kaNkulunkulu ikhona. Indaba kaNkulunkulu engiyangampela, akuyona eyokuchitha isikhathi nje. uNkulunkulu ngampela uyangenele lesimeni somuntu futhi uyayishintsha impilo yomuntu futhi uyayinqoba izimpi zomuntu ezazekayo kanjalo nezinto kunezimpi futhi ezingazekiyo. Right, sibonile uNkulunkulu enza izinto engisebenzisa abazalwane phambi kwenu, enza izinto ezimangalisayo nezinto esingakwazi ukusichaza, kepha siyasibona. Singabala nje ukukhona abantu uNkulunkulu abakhululile begula ezinkingeni eziningi, bathandazelwa, babeka izandla, baphila. Abanye uNkulunkulu ungisebenzise ngama-product kubo ahlukahlukene, behlushwa imimoya emibi emakhaya abo, abanye begula emzimbeni yabo, abanye ngampela sebelahle ngisho ithemba. uNkulunkulu bazalwane ngampela wenza izimangaliso emizini yabantu eminingi nasezimpilweni zabantu abaningi abahlukahlukene nasezinganeni zabo kanjalo nje bazalwane esizweni sonke. Okay, number one, ngizokhuluma ngezinto nje ezimbalwa. Angikhulume ngokuqala nje ngebhengela lala ekhaya uVikizitha. Lalelani bazalwane, ibhengela uVikizitha siyalidinga nokho kuthiwa kuthiwane. Ngicela ukuthi uthole uVikizitha ibhengela, ngoba le bhengela bakithi likuvikela ezitheni, likuvikela emimoyeni emibi, ebuthakathini, kuyo yonke into embi ebhekiswe kuwe. Le bhengela liyakuvikela noba ulele imbala. Malibekile, malikhona nje ngisho ulibekile la ecakwa kwakho, mawulele, you are protected, likuvikele. Yes, ibhengela elivikelayo kuyo yonke imimoya emibi, nakuzo izigadlo, nakuzo izinto nje ezithunyelwa ngabathakathi empilweni yakho, nabenzi bokubi, nakuba benzi bokubi kuwe, liyakuvikela. Siyabonga ke ukuthi abantu abaningi ke sebesinikile futhi nobufakazi obumangalisayo, sebeyalala abanye bebengalali ebusuku, bebenamaphupha amabi. Bayasho ukuthi eyimprofethi mina bengihlaseleka kakhulu uma ngilele, ngiphupha ngivujwa ngabantu, ngiphupha ngampela izinto ezimbi ezesabekayo, abanye bephupha bedla amakhaka, baphupha bewagxobile. Eyi, kunzima bafowethu emhlabeni ma ulalela izinkinga zabantu, kuningi okwenzakalayo empilweni zabantu. But siyambonga uNkulunkulu ezintweni zonke nje ukuthi usenzele ke umusa. Siyabona abantu ngampela ke bayasizakana. Lithole ke leli bhengela, lizokwazi ukuthi nawe ngampela likulekelele, ulitholele nabantu abakho phela. Nkosi yami, ngoba niyazi ukuthi ngampela umuntu uma efuna ukukulaya nje, ngampela ukulaya ngomntanakho kanjalo, ngoba uyazi ukuthi khona into enye ngiye ngisho. Uyabona kukhona nalaba abantu othola ukuthi benza izinto nje ngendlela exakayo nendlela emangalisayo, ubone ukuthi lento eyenziwa umuntu kodwa ophilayo, imangathi ukhona kodwa umuntu ophilayo owenza
ngalendlela yini ngiqonda ukuthini bazalwana ukuthi othu umuntu usephuza ngendlela nje ongayazi uyabona ukanti kunemimo emibi emsebenzisa esebenza ngayo noma emsebenzisayo ukuthi enze lezi zinto naye angazithandiyo awuthole nalolu libhengela ukuba ngampela ubone ukuthi ngampela umuntu ngampela ngampela kuleyo yonke nje lezi zinto ezimfuqela kokubi ukuthi akasizakali na right ke asinejuice ke la ekhaya abantu bayayazi ijuice yethu la ekhaya ijuice yala ekhaya ngampela iyasiza ngabe uphathwa amathambo ngabe uphathwa izinto ngabe uphathwa ikhanda elingapheli ngabe uphathwa zinyawo ngabe unongwengwe zemehlweni une BP ngabe wena unoshukela ngabe une HIV ngabe wena unama ulcers yelapho futhi noma ngabe wena unama ulcer unezilonda esiswini emaphashini noma ngabe kuthiwa ke nje igazi kuwe kuthiwa alihambi kahle kule ndawo igazi elingafinyeleli kuyo umuntu ophathwa liqolo uyayizwa leyo nto leyo ufuna wazi uma uphathwa liqolo izinto lezo ithole le juice izokusiza umuntu onezibhobho ezingapheliyo le juice izokusiza le juice ke ihlukahlukene ke zininga kakhulu izifo ezelaphayo njengoba nazi nilalela futhi nazi nani ngokuyithenga kwenu sinisizile kakhulu and futhi iyaqhubeka isiza nakulezi zifo lezi thina esingazaziyo khumbula ukuthi kukhona ijuice encane ka 175 rand ngeke ngasho ngibuyela nje emuva kancane ukuthi ibhengela lela lo 250 engitest tholele lona manje sengikuyijuice ijuice ihlukene izigaba ezintathu ukhona ijuice ka 175 rand bese kuzoba khona ijuice ka 250 rand nathi ijuice engifuna ukuthi uyinaxise futhi bese siba nejuice ka 550 le juice ka 550 ijuice yona eyelapha amalumpo kakhulu noma yiphi inhlobo yelumpo umbhulelo yilumpo lelo uyabona ukuba kuthiwa kunenyoka mhlawumbe ehamba esiswini kube ilumpo nje noma ngabe enhloboni yelumpo ke wonke amalumpo onke uyangizwa ukuthi ngithi mina onke amalumpo ijuice yamalumpo iwu 550 right ke uzitholele yona ke lethusi izokusiza bakwethu angikhathali mina ukuthi unekhanda elingapheli unani lethusi ithathe nje izokusiza right ke ngine product la futhi ngifuna ukuthi ke uyibambe okuthiwa umavuthulula yabona umavuthulula bazalwane la khona sivuthulula yonke into esemzimbeni wakho into esempilweni yakho yakomoya into esiyukhondolo lomndeni ongumkhokha emndenini engumkhokha kuwe uqobo uyayizwa le nto le umavuthulula uvuthulula yonke into kahle kahle umavuthulula uzusiza nokuthi la khona umuntu useusebenzisa izinto azisebenzi akasazi ukuthi kwenze njani useyahamba yonke indawo akasizakali zitholele umavuthulula umavuthulula wona u 550 kuphela kuningi ke okwenziwa umavuthulula uyawudinga usebenza umavuthulula uyawudinga ungasebenzi umavuthulula uyawudinga ngoba ungumuntu uyaphila udinga umavuthulula kunabanye abanenyama ezingasaphila abangazibawenze njani obunye nje wa uyabona umavuthulula bakwethu uvuthulula yonke uzuvuthulule ngisizifo ezisemzimbeni womuntu ezingene ngobuthakathi ngoba ezinye zezifo zingena ngobuthakathi bazalwana ukuthi umuntu athi noma eyakwa dokotela afika athi udokotela akaboni lutho kodwa umuntu uyafa uyabona thola umavuthulula ke ngithi uyabona ukwazi ukuvuthulula yonke into engahambi kahle emzimbeni wakho ngiyambonga ke uNkulunkulu ukuthi ke wenzile okukhulu kakhulu ukuba abantu basizakale zitholele lo mavuthulula ngo 550 rand nje ku phela kanti ke futhi enye product yethu ekhona ile product ekwazi ukusiza esiza ngampela ke obaba okuthiwa ibullet siyabonga ke kobaba siyathola ngampela ke ngampela ngampela izincomo noma okukanye nje sizobeka sithini izincomo ezinkulu bobaba nganginitshela mina ngithi thathani ibullet siyabonga siyeza ukuthi ekhaya sekufudumele ekhaya nje sekumnandi ubaba nje akadlali neingane yakizwa ukuthi ngithi hayi siyabonga bobaba cha siyathola ngampela obaba bayasitshela ukuthi ibullet isikhandile imizi ivukile imizi ibuyisile imfudumalo emakhaya we bobaba ngithi mina hayi khona abanye ke njalo baba sebebhizi bahuphu nogwaja wentaba
unokwajoyinta abakhona ukuthi bullet iyahlupa ngoba yenza ukuthi ngishinogwasha kagesi umuntu awuhupha ubani manje kahle angikho lapho ngila ukuthi itholeke nawe ke ibullet iproduct ekhona ekhaya ekwazi ukuthi kusize ngendlela emangalisayo all right maningi ke lama products ke njengoba nje ngikha phezulu kwamanye yes ungabala futhi ama products ngokwehlukahlukana kwawo maningi bakwethu maningi ake ngene kunansi ke indaba enkulu nenkulu kakhulu engifisa ukuthi ke ngampela ungizwisise kahle sinenkonzo ke enkulu ngiyaxolisa ke ukuthi ngicela abantu banake ngoba phela abantu siyabalalela sinesindawo siphinde futhi sibe nama date lapho khona izindawo sizofika ku asilungise le ndaba yangomhla ka 10 qala ya ngixolise nje kubo bonke abantu ngale ndaba yangomhla ka 10 kule ndaba yangomhla ka 10 kade sithi ke bonke abantu abaphelele eThekwini ayi bakhala kakhulu abantu basemthuba abantu basempangeni bayakhala abantu baseshowe bayakhala abantu bayakhala nje abantu bangapha bathi awu mprofeti mawusithatha usisa le eThekwini kuzodura mprofeti uzosidulela kakhulu hey ngampela sengithole ke ngampela izikhalazo eziningi okay sesithe ke ngomhla ka 10 asiphinde futhi nje sitshela abantu ukuthi sizobe sikhona la e Civic Center khona la empangeni